0: pagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
2: Ang tropang Uber Kwela.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Uy, Mangkano! Guwapo sa iyong motor ah! Pinipret naman eh!
3: Ay, JB, ikaw man din na. Ako pa, mahal kay akong palitan eh. Unya kahibaw ba ka? Kusog ka ni Mudagan. Iubertikan ako ng mga bus, kana mga bachelor, metro shuttle, kana mga yellow bus. Iubertikan ko na.
2: Mau ba? Sugang Mudagan na niyo eh.
3: Ako nagod eh. Kusog ko kay kumupadagan. Kaning motor na lang daan. Ako pag yun nag-iapilog motocross, ako nag-ipa-ambak-ambak.
2: Galing nga ginawa mang kanaroy. Kung ako ani, hindi ko kapalit ba?
3: Aw, oh, siyempre, wa makikwarta. Ako na makikwarta. Makapalit yung kani motora de. Ako bitaw ni gibakraydan og checks. Nabili ng checks. Nahulog.
1: Hoy, Kanor!
3: Panamay, ang akong asawa.
1: Buhao na daw sa tagiyan ng motor. Asang susiyan na, ihatag na. Sige na.
3: Yes, darling.
2: Abi ba na og imuha ng motor mang kanor?
3: Dili oy, nanay tagiya, ang ingon ako, pohon, makatigong ko, makakwarta ko, ingon ani ng motor ang akong gustong paliton. Kanang kusog kay Mudagan, kanang kusog kay Mudagan muturan eh.
1: Sabadihan kanor, hampong na pong ka, ihatag na itong susi pa, magbalik!
3: Yes, darling! Damay gini akong asawa ba? Dito ginapasakyo na akong asawa, lahigo na akong pangkaso nanay.
1: Huwag sa
3: Igo gani ko darling, ay uli na natin yung motor.

0: Burhut Motorworks Incorporated.
1: Burhut Motorworks Incorporated.
0: Naghimo sa mga bigalidad nga salakyan
1: ang nagahatag sa inyo sa pinakabakod,
0: pinakamadasig,
1: pinakabakod kag pinakakomportable
0: nga salakyan subo.
1: Ang GA Ragutnot Sports Car.
0: GA Ragutnot Sports Car.
1: Garagutnot ang agi sa karsada sa kadasig.
0: Ang iya body design sini ginkopya sa korte sa nagalupad nga wakwakon gabi.
1: GA Ragutnot Sports Car. May puwersa nga katulad sa bulldozer, payloader,
0: backhoe kag 10-wheeler dump truck.
1: Ini lang ang sports car nga pwede pang negosyo.
2: Kini pwede kag hansang isda, mais, kamatis, talong, amargoso, balatong, balot, mani, bitso-bitso, kagbay-bay.
1: GA Ragutnot Sports Car. Pwede man pasisihan, pangarado sa ulumhan, pampasahero na salakyan, kagkurong sa manukan.
0: GA Ragutnot Sports Car.
1: GA Ragutnot Sports Car.
0: Garagutnot lang ini sa dalan.
1: Isa sa ginapabugal na produkto sa Burhut Motors Incorporated.
0: Dali na kag magbakal, kay base ikaw mabayan.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
2: Hugot for more.
3: Hindi tuwod single ka? Malaon ka na dayon! Sa trot lang, hindi pwede nga nag-cost-cutting ka lang?
4: Ang Changi Michon!
5: Pagkatasang kagos, halin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
4: Ang Changi Michon!
5: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
4: Ang Changi Michon!
5: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa wanggo, kag para sa baby!
4: Ang Changi Michon!
5: May mga balaklun na preska kag labas, bukas, 24 oras!
6: Choy, may antipara ka na, nga may grado?
7: Daw ka bata pa malansi mo mag-antipara, nga malabo na gidaw.
6: Tsakto kagi Choy, malabo na nga mangin kami. Amo na, siya pasuksukon ko antipara, para makita niya kung ano ko siya kapalangga.
8: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano ka kahusay magsalita, kundi sa kung gaano ka kahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya. Hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nadlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Ay, salamat! Nauna yung kong abot diri sa reception sa kasal. Plastar na kay Kudris Lamisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tama-tama yun. I-reserve ako rin para sa kong pamilya. Mayon yung lamisahan ni Kidool kay sa buffet table.
3: Babe, dirita, babe! Ay, salamat, eh, bakante.
4: Ay, maayo na lang yun kay nakalingkod pa ta, babe.
2: Nasa, usay lingkod, usay lingkod. Ay, gireserve na ako rin para sa kong pamilya. Ako na nag-iap-ihap na rin mo. Ganun na ako rin karon. Pangita mo nito bakante.
3: Nung, ano na may bakante, Nung? Kanina pa may naglibot-libot, di ba, babe?
4: Bitaw, Nung.
2: Dili lagi. Ako may nakauna diri. Ganun mangilog man mo. Kasabot mo, reserve.
3: Babe, tindog-tindog na sa tadri, babe. Para makita tag bakante niya.
4: Sige, we. Dini na lang usa ta.
2: Tugaya ba maabot sa kong asawa? Asa naman to? Pati mo mga kauban. Ganihar ako sige text nila. Di man mag-reply, asa na sila. Bahala mo na muna akong kung kaon nila. Labuwa pa itaw sa buffet.
1: Hoy, Kanor! Nagunsa man ka din ha! Dili man diha ang reception sa kasal! Dili man sa pikas!
2: Pandamay.
4: Da, mau na!
3: Taka na magdasmag, mas hindi naman akong kasal!
4: Ala, rikawin pa, John!
2: Kalaugaw, di ba rin maong kasal akong itambungan?
3: Hoy, Linguang! Pakaulaw, magagnaw!
2: Darling, hulat ako, darling. Balintas pikas, darling. At least nakatilaw ko rin kung lami ba o dili.
3: Sige, pakahoy-kahoy yun. Kinaulawan na ka.

0: Kabo ko nang magpakasal sa imo. Pagkasal na kaya kita, kaipuhan kong gamiton ang sa imo. Hindi ko kaya. Halabaon, masasakitan ako. Tanglay na lamang ang kamot ko. Hindi ko patapusan ipapagibo mo. Imagine! Cachitorena, de Misericordia, y Aguardecimiento, de Madroño, y Belenzo, el nave del Bautista. ¡Alabao de apelido mo!
1: Joke only!
2: M-O-R.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor good ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Darling, mo trabaho na ko.
1: Pag-amping si mong trabaho, Kanor, ha?
0: Yes, darling. Salamat.
2: Nakalakaw na si Kanor. Bantay langgit ka unya. Magpasiksik ko o magpagwapa ko.
3: Tintalon ta ka.
2: Tanawon daw nato, dili ka matintal sa ubang babae.

0: si Kanor. Magpagwapa ko. Dini ko sa ngit-ngit. Tanaw! Nud na to, dili ba siya mutanaw sa laing babae?
1: Psst! Ah, kaysa ba siya ikpanit, Citron?
2: Hi! Hi, Pogi!
1: Uy! Nagsulti ka siya sa tinood. Mula akong ganahan. Pagi ko. Hindi ko mapatintan.
2: Psst! Pogi! Hi!
1: Uy! Kanino mga manintalay? Naghando kayo. Hindi ko malingi. Hindi ko patintan.
2: Pogi ba? Pwede ka? Pwede ko kukaroon.
1: Nang hagad ng kanahan. Tanahan ako. Ah! Dili ko ni Maoy!
2: Ha? Ano man? Sexy man ko! Gwapa man ko!
1: Di ko. Kay kanahon kay mo sa kong asawa.
2: Ah, sa ato pa. Kung dili may kanahan sa mong asawa, musugot ka.
1: Posible pa. Basig magpatintal pa ko.
2: Ah! Pagpatintal, Gudi ay ka? Imuha ni asawa ka na!
1: Panamay, ang akong gudi ang asawa. Pati naman baga ang make-up mo na mag-ikulata ang naho. Panamay, gudi ang asawa. Bisa kung saan na limang una-unaan.
2: Kanar!

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pomor.
3: Hugot pomor.
4: Hindi tungod in love ka. Pinapunggod ka dayon. Sa trot lang. Hindi pwede nga. Lago lang itang punda kaunlan mo. Laba-laba din pag may time, bes.

0: Dok, nagasakit ang akong tiyan, Dok.
1: Oh, nga man, Jose. Anong ginkaon mo, haw?
0: Talaba man lang.
1: Oh, talaba gid lang. Nagsakit gid ang tiyan mo? Ano, ginlukit mo man, haw?
0: Ay, ginalukit pa na galit, Dok.

0: dito, sundin ko sana yung utos ng boss ko eh.
1: O bakit nag-cheat boss mo?
0: Sabi niya kasi, go to hell! Ayan, dito na ako.
2: Love you talaga, demonyo ka. Mahal na mahal ko talaga itong demonyo to.
3: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Ay, boss. Asa ta, boss?
2: Nong, panabo lang ni. Akong kauban, ubog, mangugayo, good.
0: Di ka mo sabay di ay?
2: Dili na. Oh, niya o, 2,000.
0: Uy, pakiyaw. Gandi, kwartang malabo.
2: Ay na, Mitro. Mga nang sobra na.
0: Ay, boss, salamat kayo. Hulog ng langit yung ka. Minus kayong panaksiron. Ah, boss, daw sa manay mong kauban.
2: Hubog lagi kayo. Ay na sige nagang pangutanan. Musugat sa imo dito. Kwartahan, mangunigod.
0: Mo ba?
2: Umaga na imong pamasahe.
0: Kande. O sige, boss. Ariglado. Ako'y bahala ni.

0: Boss, boss. Pwede katulog sa kong pasayro. Baho naman kay Kalo. Pwede laban-laban ni Kalo, ari. Labay ni mo mutindog na ni. Duda ko, ani. Upaw-upaw na ni. Magsige na magkalo. Tanggalan ni mo ni Kalo, ni masuko ni. Boss, asa ka na pispana mo, boss? Bahala ka, hindi ka mo tubag. Basta na nakuidusmin. Napag-ipakapin pag-abot.
1: Checkpoint na sila, Sam. Checkpoint. Asa mo nindi ka?
0: Ay, sir. May gabi, sir. Agi kang Dabaw, sir. Hatod lang ako ni Dres Panabo, pasayro.
1: Tama o ba? O ikaw? Asa man eh? Ano di ba ni Mutubang?
0: Sir, pasensya na hubugin ako, pasayro.
1: Ano mo na yung hubog? Wa ko'y labot. Bastos ni ha? Abrihan ko ni Drebe. O sa man eh?
0: Hubog lagi na, sir.
1: O sa hubog? Patay naman eh.
0: Unsa?
1: Nagkarga man ay kaglangkoy.
0: Sir, wadyo kong kabaluan na, sir. Iplitihan lang na. Iyon i-drop na ko sa terminal na imusugat.
1: Ibilin na dire. Balag dito sa Dabaw. Oh,
0: yes, sir. Yes, sir. Kalangkaw. Langkoy man na ito. Mapasirit ako. Balik kong Dabaw. Kalasgawa to tawanan. Isahin ko na.
2: Mangkano.
0: Ay, masampit sa kumpangan. Nangyayon ako sa likod. Adya.
2: Mangkano.
0: Ang langkoy. Ikaw yung nasa kong taxi. Madamay.
3: There's more.
4: More.
3: Sa tanghali.
5: More. Sa tanghali.

את כל העניין מופעם. You know I'm a park, kung tanga.

0: siksing sarap ng adobong siksik sa Recado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo sa araw-araw na piyesta. Busog ka!
1: Ang lunch break ko super galing kapag ikay kapili sa tanghali pag may M.O.O.
0: Nakakawili!
2: Totally!
0: Dahil there's more sa tanghali!
1: Ate, extra rice pa nga!
0: Wow, ang sarap magkamay!
2: More sa tanghali!
3: Sa salo-salo, lahat na papaparapapap. More sa tanghali, araw-araw piyesta sa M.O.O.
2: More sa tanghali!
0: 11 to 1, Lunes hanggang Biyernes sa M.O.R.
4: My only radio.

0: Bayi, sekarang kita dari sumbong sa sin sang sunog do. Kaga ari diri ang tagiya sang balay nga nasunog. Pwede na to ni mga interview. Manong, ano tong ginhalinan sa sunog? Nga na sunog ni balay mo?
1: Duda ko, ang ginhalinan sa sunog, kuro to ang kalayo?
2: Puwerte!
3: Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
4: More sa tanghali!

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
2: Hugot for more.
3: Hindi tungod may payong ko, hindi na ako mabasa. Hindi tungod palangga ka niya, hindi ka na masakitan. Sa trot lang, ano love life mo? Kustorya sa pocketbook?

0: Pare. Tapos ganito.
1: Pare, ano ka ba? Meron tayong pinaplano eh.
0: Gusto ko na umuwi.
1: Uwi! Gusto ko na hubarin yung panty ni misis.
0: Wow!
1: Gusto ko na hubarin yung panty ni misis.
0: Oo! Oh, ang hot na hot ka!
1: Hindi, ang sikip na eh. Ha? Ang sikip eh. Umuwi ka na. Doon! Doon daan! Sige, uwi!
0: Teka lang!
2: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ay, pagsabla na daw tagaro. May nagarambol na din sa tula ko.
1: Ayun tabi, tay. Dayo garing kitang posporo sa ka panggatong.
2: Oh, eh, mag-adal ka magsapna na daing kalayo. Ako nga ni kayto.
0: Nom nay. Tapos ka na magsapna. Luwagi daw tabi nga ning dayo na magparahibi.
1: Yaw na mga tayo sa lamisa. Biyo pang nag-aso-aso.
2: Oh, kain manig ni.
0: Tignan ako ba ka?
1: Tay, adali man nga ni pagkaon na daing maluto. Tako nga nila kasap na na daing kalayo.
3: M.O.R. For life.
4: Salo-salong pang fiesta.
3: More sa tanghali.

0: isa ka estudyante, nag-auyat sa iyang cellphone.
1: Uy, may nag-text. Ambe, pasahon ko be. Hi, miss. May boyfriend ka na? Uy, sino niman? Why man siya nakaregister sa phone book ko? Replyan ko bala? Basi ka raw ng diskartihan niya ko ni.
2: Oo eh, my boyfriend na kuya. Who you? Maano kaya how?
1: Bao, nag-reply siya dayon. Sahon ko be. Si tatay mo ni. May boyfriend ka na gali ha? Humandam ka karon magpuli ka? Ay, abaw! Fuerte!
3: Salo-salong pampiesta
4: sa MOR
3: Uma.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Daon sa maning akong mga tools diri nagkatag man eh. Napay akong martilyo, akong vice grip, ang akong adjustable, akong pliers. Ganong nagtapog na nagkatag man eh diri. Kinsa may nagkatag diri eh. Nangilabot-abot mo ani akong tools o yan din niyo uli inyong gikatag diri. Gani akong lagutan ba? Ganong nagtapunog naman po ni diri. Huwag man lang ibalik ni dito sa garahe o sa toolbox. Panamay, ako asawa. Oh, wala man, darling. Mo na akong ganaan na balay, katag kayo. Tama din kayo ni darling. Kay wala po kayo pasingot-singot. Sington makasigit pamunit aning akong tools. Tama rin din kayo ni mong ikatag. Dari, ako na lang po yung manilhigan eh. Ang ginaganahan ako ni mo, darling. The best yung kayo kang asawa ha ka. Imo yung ikatag akong tools.
3: Subo na ng subo
4: sa lunch break na palong-palo.
5: Sa tanghali, araw-araw piyesta.
3: More sa tanghali.
6: More sa tanghali.

0: Mangkadol, matun pa sa silingan ba ang dirdesaya mong kuno ka?
1: Unsay ang dirdesaya? Nabago ragay na ko itong gikasaba ng ako, misis.
0: Nga naman?
1: Gisaw ko ang makunyas pamalansya. Mao nga akong gisinghagan. Unyara kay magluto pa ko.
0: Oh, sana ba ni oy?

0: Pagkabagjang init yun!
1: Pagkabagjang init yun! Sa Linsa Appliances, School Supplies, pagkaon kagamit sa balay!
0: Pagkabagjang init yun!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Pagkabagjang init yun!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Pagkabagjang init yun!
1: May mga balaklun na preska kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, mamakal ko Choy ang gugo, Choy.
3: Anong klase nga gugo?
2: Ang makapadulas ang uhaw ko, Choy. Kay uhaw-uhaw, naging ko sa pagpalagga niya.
4: Yeah.

0: Class, meron kita ba bang kutanon? Ano ang binubuo sa salitang ugat?
1: Ma'am,
0: ikaw, Empoy.
2: Ma'am, ang binubuo ng salitang ugat ay barikos. Damo kami barikos, ma'am.
0: Pag hinugay ka mo, nakapantalon bala ako.
2: Nakapantalon, nakabarikos, ma'am.
0: Ayabaw! Pwede!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Na, darling, ipatad na nato ng imo 100.
1: Unya ka, Norog, mapusoy ta. Pamalit pa biya nato ng bugas.
0: Dili lagi, darling. Kay nakadamgo ko og duha ka biten. Ang usa ni Pormaug number 1. Ang usa ni Pormaug number 8. So pasabot ana. 18 ang mugawa sa lasto. Munang mupatad ta, darling.
1: Ah, basta dili lagi ko kay wala natin pamalit og bugas.
0: Darling, kanang imong isagatos, kumudaog ta, mugawas ang atong numero. Mga mong na, darling, dili lang bugas ang atong mapalit. Makapalit patag sudan.
1: Sige, patad ha. Bantay lang yung kag mapusoy ta ha. Bantay lang yung kakanor. Oh, unya, migawas imo ang numero?
0: Ah, panamay, dili man 18 migawas. 81 man. Darling, usoy man ta, darling. Oy, anak magin ang sasugal, darling. Ay mo daw, napoy mapilte.
1: Ah, daan palagi ko? Mapusoy ragyod ta? Kasayang-sayang nila ka sa 100 ba? Pamalit pa biya natutog bugas ka, Nor?
0: Darling, tinuod ko din ang giingon nila. Nga baliktad din ang damgo. Tanawa, akong nadamguhan 18. Ang igawas 81. Dapat, darling, 81 ang atong gitayan. Huwag magpuka ni Sajis, God.
1: Sajis, di ay, ha?
2: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pag-aanong kakilala.
3: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
2: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space. Panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

0: Baby girl?
1: Yes, baby boy.
0: Gusto ang takata, siksiyong ka talaga.
1: Uy, thank you, ha.
0: Grabe.
1: Ikaw talaga. Uy, ang cute-cute mo, ang cute-cute ang smile mo.
0: How are you? Yeah. Oh, siyempre, ta, para sa imo yan. Ta, actually, kung dahil ko mag-smile, dahil nakita ka yan.
1: Ay, ganon. Ah, sige, baby boy, hulaan ko ha. Ukurun ko.
0: Ukurun
1: ko kung ano ang pigsira mo kasubago.
0: Pigsira ko kasubago? Abir daw.
1: Ah, kalunggay.
0: Kalunggay? Aw, kan, sarong al daw pa ito, baby girl.
2: O, di nagsipil yun si Kapita.
3: M.O.R. Life!

0: Hi, I'm Lito Inglesero. Uy, ay ko ninyo gilara ha. Bright na ko do. Nanong tagaan man ko ninyo, gingon ani nga room. Why bintana? Why aircon? Why katre? Gamay pag yun.
1: Ay, Sir Lito, relax lang. Napata sa elevator. Ana.

0: Si Mang Kanor!
1: Gayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Hello! Hello, babes! Kumusta naman ka, babes? Gibigaw na dyan ko sa imong baho ba? Hindi dyan ko katulog maghayang pag makasimot ko sa imong buhok, babes. O niya, ang imong kuko nga, puti ang tumoy ka ng pina-prince tip. Pagbulubong na guys, akong panit ganahan kay kuana. O sa may mga isulob ron, ha? O, tingog-tingog po niya. Ganun dyan magkamutupag. Kibigaw na kay kunimbo. Ay, kabalaka. Musuray ko niya sa inyo, ha? Babes, tingog-tingog ba? Babes? Hello, babes? Babes? Ay, nagod pang loon, babes. Hello, babes? Babes?
3: Hello, kinsa man eh. Nganong gitawag-tawagan mo kong asawa?
2: Hello? Police station eh?
3: Kung sa'yo police station, gitawag-tawagan mo kong asawa?
2: At hindi police station. Fire station eh? Hello, bombero ka, sir?
3: Ay, kung pinuhangi ha? Akong asawa yung ginatawag-tawagan oh.
2: Galaw, gawrong number na ko, sir. Sa ilo ako, sir, narong number ko.
3: Kung sa'yo tagatagan ni mong galawan sa kong asawa, pagtarong niya, ha?
2: Wala, sir. O, yung akong ego na ang akong mga apo, taga-anak kong galawan. Akong anak at taga-galawan. Sa sige, sir, babay, sir.
4: This is your MOR safety tip. Call authorities before opening the door. If someone knocks claiming there's an emergency, don't open it right away. Real emergencies don't wait at your door. They'll understand if you verify first. Always protect yourself first. Make the call, stay safe, and stay aware. Smart safety starts with caution.

0: mo ka pa nakapauli!
1: Gin, sunod ko lang ang sugo sang boss ko. Siling niya, go to hell! Gani, ari, nagpuli ko dayon.
2: Abaw! Puwerte!
3: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
7: More love songs.
8: Easy.
6: More dance.
8: Yummy.
6: More rock.
1: Swappy.
6: Lahat pinagsama in one.
8: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
8: Wow.
9: More sa hapon na.
6: More.
9: Sa hapon.
6: 3 to 6 p.m.
7: Lunes hanggang Sabado
6: sa MOR.

0: ka na naman sa tao kantinang po nagupurot kay pasayro. Igilid ko na ang jeep mo.
1: M.O.R. Permi na.
2: More hits, more fun, back to back.
3: Swak na swak.
2: More sa hapon.
3: More sa hapon.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo more!
0: Hugo more!
4: Aanhin ko naman ang pag-ibig kung di naman ikaw ang iibigin ko.
5: Hugo Tamor!
6: More hits, more fun, back to back.
7: Swak na swak.
6: More sa hapon.
7: More sa hapon.

0: ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusok gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo,

0: Bang Kanur. Usa man, Tot. Di juga Tot. Kay ako na lang.
1: Di lagi ko man Kanur. Bala kay ko na lang. Loyal mo gusto kong priority good.
0: But, di mo pututa ka kapoy na kagastorya do. Sige, bahala ka, hindi ka. Talag sarata doon sa VIP.
2: Excuse me.
0: Oh, dana. Uy, nanadyo na nga sa jindin.
1: Patangkun pa kay Mang Kanur, oh.
2: Hi!
0: Awoo! Kawang man sa tagahat, adi. Bisag walay takdol. Sige, sayaw na day. Sayaw na. Kanya, sis, patot. Ikaw, nanong nanabon man kasi mong mata. Tanawa na, nindot ka mo sayaw. Ilahayog lang gam nga balang kiyod.
1: Alakas, tektubuan na rabako.
2: Di ba ikaw si Mang Kanur?
0: Nailahan ko. Sikat agad siguro ko. Pwede mo na ako akulo. Sikat ako. Ganun dahil. Ganun kailan man ka na ako.
2: Kaila kang Tonyo, di ba?
0: Oh, si paring Tonyo. Oh, ganun di ay, kaila ko.
2: Wala kay namdam sa una. Ako matuntig palit ninyo ay sa una, katong nagainom mo sa balay.
0: Pandamay, anak man na yung paring Tonyo ni.
2: Oh, kay namdam na ka, no? Anak man ko ni Tonyo.
0: Oh, ba? Eh, kumusta lang kung paring Tonyo? Ni-bainti, lakaw na gawat sa diri.
2: Wala ba man ko na human?
0: Ayaw na, nagtiwasa. Sige na, okay na ko.
1: Kanuwa pa man na nahuman. Samang ka.
0: Okay. Ay, sa mga pilapay mo rin baka magbubayad pa uli, ano na.
1: Wala pa mo na human.
0: Sige na uli na. Uli na. Pandamay.
3: Lahat ng gusto.
4: Or sa hapon na.
5: Lahat ng order mo.
3: Back to back dito.

0: More music sa MOR.
1: Meron!
2: Akala mo lang wala! Pero meron! Meron! Meron!
0: More sa hapon!
3: My only radio!
0: More sa hapon!

0: Oo. Tactic ang kanit dito sang duha kalitse.
1: Ano nga, duha kalitse tay? Kay...
0: Kay ano?
1: Kay isa mo lang nga, tulitsihan.
2: Kwerte! Cool down ka muna.
3: With the hottest hits for the entire Barkada.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded
5: Barkada Mix.
6: More love songs.
7: Easy.
6: More dance.
7: Yummy.
6: More rock.
1: Swappy.
6: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
6: More.
7: 3
6: to 6 p.m.
0: Lunes hanggang Sabado
6: sa MOR.

0: si Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, isang walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Kuryaga ba man yung jeep ako nasakyan? Kusog pa mang budagan ang baoan eh. Pastila ni Dipa. Napibata din tapad ako si Punon kayo. Gatulo na. Nanay, doha ka sundalo gabalik-balik sa kampo. Napay ako isa katapad na yung babae. Pwede na untang itsura. Pero pati baho apong pako. Sana man ni Dipa ni goot pa yung kayo. Eh, alimuot pa yung kayo. Kanos apa man kumaabot ang Torel. Pati, hinayag yung budagan. Puriga, bagyon. Makaagin yung Dipa sunod eh. Nadyo kumusakayan eh. Sumpa naging ako ng Dipa ni.
3: Asa man ganong? Dire na ba yung may kutob sa puan?
2: Unsa? Anong dire na mamukutob? Nga patuloy lang ko. Siya pagtuloy niya sa kuha. Di ko kabayan ng sakto. Muplete ko, hoy. Napain yung jeep nga kagang-kagang na magkana yun eh. Kung kabalaw lang mo, grabe akong anto sa ninyo jeep. Pasi pang iganga, tabla pa gituob na ko. Uwi nga na yun yung mga batasan. Isumbong tamo sa LTO.
3: Anong, pasensya na ka ha? Kay, wamami na masahiro ron. Family use man yung jeep pa ron. Tingala ganiming anong nisakay ka, pero ayaw na nagbayad nung. Taga-turil eh, ka?
2: Mama! Ay, huwag sa payan na! Brother, pagkabutan nyo din yung pamilya, ipasakay nyo ko ninyo. Pandamay, pamilyos mo na yung jeep ba ni? Hanoy kayo mong pagpadagan, no niya? Nindot kayo mong jeep, hamis pa kayo. Salamat yung kayo kagipahits ko ni mo, ano kayo mong jeep. Pandamay mo daong ako, basing matitanos pa ko dun eh.
4: Rock.

0: kayo nagmiga. Mario, pwede pa sa piyak. So wala. Mario, siyam-siyaman na pwede. O ang mga bata, pre, huwag lang ko sa baka. Sa baka ng mga bata.
1: Ay na, no, mga sitwasyon ni man. Nagsakay taganin sa jeep kay kadali ita, pro. Ang kabataan, pasakyon pa sa baka.
2: Abaw! For 10!

0: Yala ba ito mano? Tako may batu healthy food. Dito yung vitamins, tato matu. Ketal dito yung dormida. Si Jackie G. Este, hoping na embuenamente todo na dito yung vida. Regards na dito yung pamilya.
1: Si Mangkano!
2: Tumubirada, nadlog pa sa okra!
1: Si Mangkano!
2: Kayang makalusot, isang walay buslot!
1: Si Mangkano!
2: Malauman, pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
3: Pre! Naunsa naman yung taon na imong nilutuan, yaya? Nagkaway lamit naman ng kadugay! Ani mong sudan pati tabanga, way asin. Nastang tabanga, wak nagilami. Nagkadugay, nagkabanga na yung kamuloto. Nausa naman yung taon ka, oy. Tanawa na yung giloto, mura naglamaw. Ganahan pa ba ka mukaw na ni, ha? Ganahan pa ba ka? Way lami, pe, puryaga ba?
4: Mangkanor, sir. Dili man ako ang nagluto, ana. Imo mang asawa.
3: Mau ba? Mao ni sudan, mao ni nilutuan sa akong asawa. Lamig kay ni, tabang, walay lasa, para layo ta sakit-sakit ni. Para healthy kay ta. Ingo na ni dapat ka maglutong sudan sunod, yaya ha. Iban ina, kanang murag itsura nga, murag lamaw, pero dili di ay. Lamig kayo imong kaunod. Muna ikaw, ato kasi imong mam ha, pagpatulo pa nito gubang resipi para makakaton ka ha.
5: More fun,
6: more music.
5: Side by side.
6: Just enjoy the ride.
5: I can send you into overdrive.
6: More

0: aga nga akong na mangakig ako sa imo. Way kagabalo, saw. Paano mo ginakontrol ang imo nga kakig?
1: Ah, may lang da. Gapang limpyo na lang ko sa inuduro sa banyo.
0: Gapang limpyo sa banyo? Di paano na makatapna sang kakig mo sa akon?
1: Ay, ambot ah. Ginausar kong imo si Pilyo tinlo sa inuduro?
0: Ay ba, perte.

0: Buenas, kamorkada! Onde parte na mundo tuara? Frio bali o kaliente? Si Jackie G. Este. Ohala, safe and happy dito yung entero dia!
1: Si Mangkano!
2: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
1: Si Mangkano!
2: Kayang makalusot, isang walay buslot!
1: Si Mangkano!
2: Malauman! Pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung musimang ang istorya kay siya! Si Mang Kano!
3: Pagkalabi sa akong tulog kagabi. Labi pa dyan kayo higop ng akong init kayong kapedre sa among balkon eh. Padabay ilita, napaso ang akong dila.
4: Pasuliyap, suliyap ka, kunwari. Patingin-tingin sa akin,
3: among silingan nga gwapa, bagong border sa pikas. Nangalay siyang kwaknet. Karo di kayo ng labagi, di ba? Bisolo din sa silang balay. Operation Scout Ranger. Kamangon ako na iyang kwaknet. Ako na, para gasihag. Gasihag sa adlaw ang kwaknet. Pura gwapa yung maging laban eh. Balikan na siguro ni Kiki ka na minaligo sa banyo. Ayan. Waong ko na niya. Pagkalabas sa baho. Natambalan niyo lang akong sinusitis. Pagkabot na lang yun ang dalaga. Asa man ako niya. Isok-sok lang ako sa akong bulsa. Aniya.
5: Kanor?
3: Panamay. Ang akong ugangan.
5: Nga nung imo man lang isok-sok sa imong bulsa ng akong pante. Kitado ko ba? Ha? Dara ko rin mo sumulik, Gord. Samtang imo nang giayo-ayo kuyamos ng akong panty niya. O niya, humot? Ha? Ha?
3: Ay, ma! Padamay. Wala, ma, oy. Ako lang gihipos ma kay uso na bang kawat ng panty din sa itong lugar. Mas lison ba kung madali na igiwan na kay sulubon? Mas labang delikado.
5: Ay, natakanor! Gusto siya na itaanin panty nga way laba, ha?
3: Ma, bahaya, ma!
5: Ani, aum-uman eh!

0: mga Jong.
1: Madalas kong iniisip, lahat ng bilihin, mahal.
2: Ouch!
1: Tapos bigla kong na-realize, kaya pala, mahirap lang ako.
2: Nye!
3: Right!
4: My Only Radio plays more.
5: More sa Gabi Express.
4: More sa Gabi Express on My Only Radio.

0: Bisag-asa pa ka sa kalibutan? Imo naming mapaminawan. One click lang, 24/7 natang mag-uban. Kapamilya, kamorkada, diri na ta sa perfect ang timpla. MOR Entertainment, kanunaya!
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Kumutirada, danlog pa sa okra.
1: Ako na good news.
2: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
1: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
2: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
1: Mang Kanor.
3: Checkpoint!
4: Adri, ref! Badaplin! Badaplin!
1: Pandamay na checkpoint!
5: Hoy! Kanop! Ikaw na siyan! Dali, magugari! Dali!
1: Oh, chief! Mayong gabi, chief, na checkpoint day mo!
5: Malamang! Maoging nami din eh! Be, tuotong ko ng bulsa ni mo, be! Nagdala-dala na siya ganing bato!
6: Uy! Bato mo na, chief! Alula si Mang Kanor na ibato!
1: Uy! Ambot ba ito, chief? Kaya checkpoint ninyo. Nadyon mo'y makuha sa kong bulsa. Ambot nga, no, na?
5: Dali, bebe. Maldito yung kahadi na kakalingkawas ka ron. Katulo na ka nasakpan, ha? Dali. Katulo na ka nasakpan. Wa pa ka na preso? Kinaol sa manene mo ng bato, ha?
1: Ay, igun, ano yung maguna sa chief? Kada nakup ni mo sa kuha, nagun yung bato akong bulsa. So, kuha lang po na ko siya. Unya, ako nin abrihan, ibutang sa niduro. Okay, plus na yun. Anya? Oh, charan!
5: Oh, ingon ana ra day na. Ah, dakpon di hapon takak e nagdadakag bato.
1: Dali. Nakita kitang ebidensya na ebidensya.
5: Dali, dada re.
1: Asang bato?
5: Eto, katong yung plus ni ba?
1: Oh, yan ang pa-ebidensya.
5: Ha? Wala na.
1: Oh, dili ko rin pwede dakpon. Kaya ka ebidensya.
7: More Sakapi Express.
8: More Sakapi Express.

0: faster than a speeding bullet, more powerful than a locomotive, able to leap tall buildings at a single bound. Look, up in the sky, it's a bird.
1: It's a plane.
2: No, it's more.
3: More, suck a big express. Express.
4: The beat go hard though.
5: Uy, pwedeng mag-rescue.
3: Huwag magalala! Sa tugtugan at halutan na kawang bahala! Or sa Gabi Express!
1: Gusto ko yan!
6: Weekdays at 6 p.m.
7: Good evening, folks.
6: On MOR.
7: Thanks for flying with us today.
6: My only radio.
8: Ang Changi Choy!
9: Pagkatos ng kagos, halin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay.
8: Ang Changi Choy!
9: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka.
8: Ang Changi Choy!
9: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa wanggo, kag para sa baby.
8: Ang Changi Choy!
9: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
10: Choy Choy! Basi, pwede ko nakabakal si mo Spider-Man?
11: Anon mo si Spider-Man?
10: Basi, tungod siya, mangin amazing manamon nga love life sang miga ko.
12: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging piliin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto.
13: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Haya, kapamilya! Hello, kamarkada! Ila-ila ta! Ako si DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G sa Facebook o Instagram. Maghuhat ko sa inyong chika, ha!
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor!
2: Kumutirada! Danlog pa sa okra!
1: Ako na goodness!
2: Makalusog gihapon! Bisag bangag sa dagom!
1: Alangan, si Mang Kanor gud ko!
2: Kung pagkataon ni mo, murag yun! Og pabo! Ayaw katingala! Kumusi mang ang istorya! Kay siya si
1: Mang Kanor!
2: Kanor!
1: Yes, darling!
2: Unsa man itong resibo sa lasto dito sa imong kwarto? Nagpatad na po kag lasto?
1: Wala, darling, oy! Ningong biya ko ni mo, di undang na kuana. Wala ko gapatad o gasto.
2: Bantay lang ka, ha? Masakpan tagani ka nga. Nagapatad pa kag lasto, bantay lang yung ka. Ipakaon ko ng resibo, ba?
3: Ayo! Eh, na si Mang Kanor?
2: Nga naman!
3: Mang Kanor!
1: Ay, tat!
3: Mikaon si mong numero! Daog ka, 23!
1: Mau ba?
2: Kanor!
1: Darling!
2: Di ba nag-ingon ko nga? Ayun nagpatad o lasto?
1: Last naman rin, darling. Saya kay number ng Lebron James akong itayan. Tanawa ni gawas din natin, pamugas.
3: Unsa man, Mang Kanor. Pakaon mo ni o pakaon ni mo ni.
1: Talira ko, darling. Anong di man ni mo ihatag ako? Aman na, ambil na. Oh, ihatag na sa kong darling tanang daog. Ihatag!
3: Darati o.
2: Oh, kana ba? Ambil na be.
1: Ito pa rin ako asawa. Balimbing po di kayong dako.
2: Kanya, asa naman itong ingon ni mo? Kaon na ni mo resibo?
1: Darling, daog naman ko, darling. Di na siguro ko aking bukaw resibo sa last to.
2: Ah, daog. Di ay ha, ang binaresibo kan, ani.

0: problems.
1: Kung si crush na ganit mga ipabor. Wow. Sige. Wala problema. Free ako every time. Pero kung si nanay na ganit magsugo, karoon lang blanay. Kapoy pa ko, sakit lawas ko. Nagtuon pa ko kagabi.
2: Easy as 1, 2, 3.
3: Para lamang ABC.
4: All hits, one after the other. Pwedeng pwede. Dahil there's more. More sa gabi.

0: usa ka pirata ang gi-interview ni Mang Kanor.
1: May adlaw ni mo, sir. Ganong pikas tiil ni mo, kahoy man.
2: Ah, naigo ni sa bala. Unya, giputol. Gilisa na lang o kahoy.
1: Unya, imong toong kamot, sir, na may hook.
2: Ah, naputol ni sa espada. Diha nga doon ako'y kaaway.
1: Ah, unya, imong pikas mata. Doon naman na itom nga tabon.
2: Ah, naithani og langgam. Unya, nabuta.
1: Unsa, makabuta din ang iti sa langgam.
2: Gilugod mangod ako sa kong toong kamot.
1: Panabay!

0: Mga Zamboangueño na entero Pilipinas y entero mundo! Si Jackie G. Este. Kitanya! Erotan enjoy ustedes na mga kansyon aki na M.O.R. Beneya, mangkantaan niya ta!
1: Si Mangkano!
2: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
1: Si Mangkano!
2: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
1: Si Mangkano!
2: Malauman! Pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
3: Day, kakita ka ng mga anang klaseng lalaki? Day, doon ko ganahan na nangingunan na. Sa panahon na mo, wala ginaabot, karong dagana kayo. Pating bulingita na kakita to. Napay ariyos na kayo puno ang dungga. Napay ariyos sa ilong. Napay ariyos sa kilay. Tarong baga ng klase ng lalaki. Napay pantalon. Gagisi-gisi na. Murag wetag iya. Murag kasulubog tapo. Ganahan pa ba mga babae ingunan ng klase ng lalaki? Nagduda ko kanatawa na kung dili na choy-choy. Adik yun na adik. Dito ko ganahan ang mga adik-adik o purma. Dito ko ganahan.
4: Nung kanol, uyab ko na ako na.
3: Bao ba? Bao na gitawag na ito nga ay. Mahilig na doon kay mga lalaki ro sa ay. Ako kung panahon na nako, magpatatupo kong ikonana kaso kunot na magkukupanin. Namtala na sa kong kapanahonan po noon kung punig ariyos siya kong dunggan. Pero yat-yat na makitag nalunggan, lain at tanawon. Kaya mga artis na tao. Muna'y klarong matsog yun. Tanawo, wait yan. Muna'y saktong lalaki. Okay kayo. Okay kay Katoy.

0: kabaluka dong. Wamang di ko mahangol ba, wa takagipugos nga maako ka. Ang ako lang nga maimo ko.
1: Ana.
2: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글 구글
0: 구글 구글
4: May pimples ka? Mahalin mo lang sila. Di ba lahat ng minamahal nawawala?
5: Hugot tamor!
6: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat dahil lang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
7: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: there is definitely more sa gabi on MOR, my only radio.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: dito. Maluhoy ka. Hindi pagabutang ngipon ko.
1: Totoo, hindi ka mahadlok, Ariho. Hatagan ko ikaw sang bulong pangpaisog para mangin maisog ka. O, Ari, imna ang bulong.
0: Bejok. Ari, Jok. Nyanyom ko niya ang bulong mo pangpaisog. Gabo, tagi ba dyan, Jok, ang ipon ko? Kay mabukagi di ulo mo.
2: Abaw! Puwerte!
3: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
4: Para lamang ABC.
3: Pag MOR ang kasama.
5: Kapag may you and me, there's more.
3: Laging it's you and me.
5: More sa gabi.
3: Sa MOR, more sa gabi.

0: Happy listening sa Tanang Bisdak sa Tibuok Kalibutan. From Cebu with Love, kini si Jackie G.
1: Si Mang Kano!
2: Kumubirada, tanlog pa sa okra!
1: Si Mang Kano!
2: Kayang makalusot, bisag walay buslot!
1: Si Mang Kano!
2: Malauman, pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
3: Nung Kador, may buntag, agilang ko!
4: Ay, may ngadlaw saan! Agiday ka! Wa man ang akong bike dili. Balon na ba ito akong bisikleta? Pang cross country na ba ito akong bike? Pwede pang downhill. Ako mo itong bike isakyan atong tawhana to. Gigawat yun siguro ito akong bike. Ay, balik ka rin! Ay, kawatan kang tawhana kayo mo gigawat akong bike. Balik ka rin! Madakpan lang yun si Karol Portan yun si Kagamot.
2: Hoy, Kanar! Unsay sigsagit-sagit ni mo diha?
4: Pandamay, ako asawa.
2: Ako itong ibaligay mo hang bike kaya wala na tayo pambayad sa tubig o kurente. O niya, palangka?
4: Mauma, darling. Mauma na sakto ni mong desisyon, darling. Iwan naman po ko ga-biking roll kaya hago kayo. Jogging na lang ko para dili pagasto. At tabang pa ko, nabayaran pa nga itong mga bills ito maputlang kurente.
2: Rato na ganito pagbaligyan ako para mahalin na yun.
4: Mahal kayo kong palitan. Okay kay darling, kay kung mahalo ni mo, doon kay mahalin. Wala ko din ako mapangos ron, kay wala naman ko'y bayit. Tama yun ngayon mong ibarato. Kalugi na lang yun ito. Lagi niya ako asawa yung maglagot.

0: sa kaadlaw, nagpanggaanay ang Amerikano og si Canor.
1: Sorry.
2: Sorry, Tre.
1: What are you sorry for?
2: Abi siguro ni magbulok ko, ha? Sorry, five.
1: I think you are sick.
2: Sick daw. Sick gani.
1: Namay!

0: More sa gabi on MOR, my only radio.
1: Kikiyomi, kikiyomi.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Malapit na naman ang Pasko. Manlalamig na naman ako sa'yo.
5: Hugot more!
6: More music for you and me. Sa MOR, there is more.
7: More sa gabi.
6: More sa gabi.

0: mga kapamilya, si Jackie G. Este. No perde esperanza, ha? Kay El Señor, mas grande na dito yung problema. No olvida, amor con amor se paga.
1: Nang, pwede ka pangaluyag sa bata mo?
2: Hindi lang to. Kigaskwila pa na bata ko.
1: Ate, sige na nga. Hulaton ko na lang ko na buhi niya na.
2: Abaw, perti!

0: si Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Oh, Mang Kanor, sabi problema ni mo, maraglayan magkagtinanawan.
3: Day, dugay na kong palit-palit na imong isda. Tanawa na good na imong pirit. Puti na kay hasang, lospad na kayo. Lata na kay tiyan o tanawa. O sa may tanaw ni mo anak, dili na dubok. Pakanoon ko ni mong dubok, pakanoon ko ni mong isda nga. Kulang na lang na dubol din na. Usang klase ka manindang isda. Isumbong takas barangay, ipahipos ka ni mong mga panindang isda. Kaya ka panindang kag dubok, napay mong muro-muro, di ni mong pasangan. Otro sang dubok, sa klase man ka.
2: Tarong-tarong ako, Mang Kanor, ha? Sige na ba, kagkuwag-kuwag isda, driway bayad-bayad. Nagsinglon, tanuhon ka, drarot. Sabay!
3: Dili, daya nga kung ingon mo, ni gusto na kong isda. Huwag ka ng pilit nga, pagsumba pa lang ni mo, baho pa lang, katol na. Pagkaon ni mo, katol-katol mo na kung gusto. Para magpamakil sa imong wait. Itigsaw-saw ni mo sa tuyong na sili o na kalamansi. Lami, kayo. Mo ni isda. Hasang pa lang, pwede ng puti, ah.
4: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more. More sa gabi. More sa gabi.

0: dung, palungang suga dung. Ha? Nga naman? Basta ba, palunga lagi. Nakapalong na. O sige, nakapalong na. Para kita duha mag-on.
1: Ana!
2: Easy as 1, 2, 3.
3: Ang sweet talaga.
4: Para lamang ABC.
3: Pag MOR ang kasama.
5: Kapag may you and me, there's more.
3: Laging it's you and me.
5: More sa gabi.
3: Sa MOR, more sa gabi.

0: Uwan init, pista sa langit. Adlaw gabi, kuyog ta pirmi. Ay! Gikan diri sa Sugbo, kini si Jackie G.
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot!
2: Hugot!
1: Hugot pa more!
3: Hugot pa ma!
4: Baby boy, hindi porket taken ka na, hindi ta nakamaangkon. Sa trot lang, ang manok, basta nakahigot, mas madasing madakpan, kaya hindi nakapalagyo.

0: Juan, may taning na ang buhay mo.
1: Wala na bang pag-asa, Doc? Ano po ba ang dapat kong gawin?
0: Mag-asawa ka na lang ng pangit at bongangera.
1: Bakit, Doc? Gagaling po ba ako nun?
0: Hindi. Pero mas gugustuhin mo pang mamatay kesa mabuhay.
2: Aba! Puwerte!
3: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: WMOR, my only radio. Pinabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Uy, ginahan yung kayo kung bayabas ako silingan ba? Kaya numdum ko ito sudyante pa ko nga, sige kung pamayabas. Tamis kay gulod. Maulang nilagutan ako kay musok-sok sa akong ipon mo ni hinugdang musakit ang akong ipon. Karungwan akong ipon, pwede na kumukaw dyan kang bayabas. Ah, gusto, kaning akong sinilas na lang. Labayon ta kang sinilas, bayabas ka niya. Kalawgaw, may sulod ba sa balay ang akong sinilas? Wala ba'y tao di haro?
3: Mangkanur, Mangkanur!
2: Ay, Bitoy!
3: Nabayan sila iro niya, Mangkanur, mapakan ka!
2: Iro, kagagmay anaw, tanaw, paminawa rin ang paghot. Cute kay paghot. Basig itahan ko ng chinilas, bakitoy, kitoy pa na. Pakunado ka ng ilang iro, Bitoy. Namukat-kat ako. Baka, panamay, kanakaw sa ilang iro. Toy, maluhay ka, Toy. Katulog-tulog pa yun ang laway. Toy, ayaw itong pamaakong tinawag, Toy. Kaya makagabain tao. Ano ito akong pandre nga kung ibutang agbitsin. Lukas na ka, Toy. Toy na ko'y pan, Toy. Ikaw na, Toy. Lamikin niya kong pan, Toy. Ah, ayaw, Toy. Ay, kupaka. Ako'y bukawan sa pan. Madami mo rin reaksyon ako kung kalipong. Toy, okay rin yung malipong ko ng pan na to. Ilang kupaka, Toy, ha, Toy. Ayaw, Toy. Ayaw.
4: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
5: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
4: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
6: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
4: Galing-galing ni Kuya.

0: It's your boy, Squeezy. Flow J. Popsy Dog Sex Beat.
1: Iba?
2: Yes?
1: Ako si Yodimon. Tintaranta ka. Kauna na ining aranghita. Binakal ko pa ini Haling Budyaw.
2: Hmm? Punduhi daw ako? Baho ka man, Yodimon?
1: Oh, paano ka man ka nakataram, iba?
2: Paano kung Yodimon ka, dapat ang bit-bit mo mansanas. Baho aranghita. Chief!
1: Oh, iba. Maski kaming mga Yodimon, apektado naman kang krisis.
2: Hala.
3: Chief? M.O.R. For life!
2: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
4: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa M.O.R.

0: شبه؟
1: هوگو.
2: هوگو.
1: هوگو.
2: هوگو.
1: هوگو تمور.
2: هوگو تمور.
3: Alam mo, para kang hanging habagat. Lagi ka na lang palipat-lipat.
2: Hugot Tamor.
4: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
5: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
6: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.
7: Bye.

0: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
1: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
0: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
2: Easy. Take it slow.
0: Oh, di ba?
2: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
3: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Tambok ako na na. Tuod ba nga hayo eskwelahan na hataghin respeto hain mo pag naagi ka?
1: Aba siyempre, tatay.
0: Astig ah! Ano man ang inaginyaya kan?
1: Mabuhay ang mahal na reyna!
2: Sikat! Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: kita, pre. Sa wakas, pre, na-promote na ko sa trabaho, pre. Kung sa una, pre, janitor lang ko, pre. Karoon, pre, na-promote na ko, pre.
1: Ah, amugali, na-promote ka na. Tino na trabaho mo, subong?
0: Ah, janitor, gabo, pre. Pero na nasa second floor.
2: Aba! Puwerte!
3: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

0: of yourself.
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Kumutirada, danlog pa sa okra.
1: Ako na goodness.
2: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
1: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
2: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
1: Mang Kanor. Utoma na, oy.
3: Ah, busog gagi na ako. Uy!
1: Putot na kamumho pa nga.
3: Kalami. Oh, Mang Kanor! Hanggang loose pad na makadas kagutom. Rawa ko! Bukod na kagong tiyan! Buwak ang likod sa kabusog! Kalami!
1: Tisatot, asa man ka ni kaon gawa makikwarta?
3: Starty lang na, Mang Kanor. Kita ka ng lamay diha. At tulang dito, hilak-hilak, ina, close kay mo sa minatay.
1: Oh, ba?
3: Oh, lakaw na yun, kaya para mabusog po ka.
1: Okay, tot, salamat. Kanarama na isulti. Dali na kayo na. Ganong ibiyaan ko di mo. Laman lang ka mananghis ako ang ibiyaan na di ka. Mura ka nung saraman taon tang nagkuyong.
4: Bay, ikunsa man mo nang namatay?
1: Kabalo ka close kay Miyadi. Nagdulog pa mang gani Miyadi. Sa sobra na mo ka close.
4: Unsa? Nagdulog pa mo, ana?
1: Oo, oh, luhagan pa mang gani kay ni matulog. Anong ibiyaan ko di mo? Makakaon na yung kuron. Gutom na magukayo. Uhilak pa yung ko para pakanoon ako.
4: Close na ha?
1: Close lagi, be. Kusog pa magani kayo ni Mananday.
4: Gitan na yan, Bajog ka? Kapala ba kang asawa na ko na?
1: Oo ba? Padamay.
4: Dulog na nga.
1: Paloy na. Ayaw. Huwag ko kayo dali.
4: Ipansa ka.
1: Ayaw.
4: Tupan mo.
1: Pag-ausan ko na rin. Pag-ausan ko.
5: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more Samagdamag on my only radio.

0: Hoy! Hoy! Hoy, Ingoy! Ay! Anong pinigay mo ba dyan sa puro kanyog ko?
1: Ay, Maraiber! Nagahanap man sa natabi kay Signal.
0: Aw.
2: Pagkalihis nin 5 minuto.
1: Maraiber! Pakusugo ng Signal duman sa puro-puro kanyog mo.
0: Aw, Ingoy! An paguna ko, Signal lang hanap mo. Aw, nakatamay dara-dara kang duwang buhok na nyog.
1: Aw, iyon naman tabi ni Maraiber, so panload ko.
0: Lansyan! Nautakan mo naman ako, Ingoy. Nautakan mo naman ako, Ingoy.
3: M.O.R. For life!
4: Siya nga pala, nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
5: Okie dokie dokes!
4: Aba, in the mood sa duty ah!
5: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa M.O.R.

0: You're listening to MOR, my only radio.
1: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
2: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
3: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
1: Galing-galing ni Kuya.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow. Feeling on my only radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

kasabay. Hindi na ka-meth, sipag lang, tignan mo sa net. Kilalang na malupet na nilalang. May ahit sa head at iba ang aki swag, aki chick, that ass, too thick. Sa kapunta to the moon, road trip,

0: Duk, main handphone.
1: Oh, main handphone ka na ron sa may ato.
0: Doon na lagi kang problema, Duk.
1: O sa may problema ni mo?
0: Kada magbasa kong newspaper, Duk, di naman ko kaklaro sa litra. Mungit-git man ang akong pananaw.
1: Asa mo di kagabasag newspaper ka na?
0: Sa sinihan, Duk.
1: Ang dama!

0: tumas. Suaki da ipakigatas. Puro ka sana rabas. M.O.R. Fermina.
1: M.O.R. My Only Radio. Binabali natin ang mga night shift.
2: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
3: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa M.O.R.

0: ka na!
1: Kung mubirada, tanlog pa sa okra!
0: Si Mang Kanor!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Uy, Mang Kanor! Kiyang-kiyang malagi ka!
3: Lagi? Natunog kong lansang, oy!
2: Sakita na, oy!
3: Say sakit? Wala, oy! Ako masakitan, Mang Kanor, is my name, Benny, mabatang sakit.
2: Na, makatitanus, Romana.
3: Wala lagi sakit. May magpareha ko ni mong talawa na, sa manay ka.
2: Kalintura lagi ko. Muna nung pagpacheck up ko ni Rick.
3: Oh, talawa, ikaw ni kalintura lang gani ka. Pacheck up ka na yun. Mas grabe niyang ako akay natunok yun ng ransang.
2: Unya, di ka mahadlok ka na, Mang Kanor, maunsa ka.
3: Kung sa mahadlok mo bate, bago na ikong kahadlok, kaisog na ko.
4: Next, Mang Kanor. Dito tayo, sir.
3: Ay, tama-tama kay ako na. Uy, kahubag sa nurse. Hubag kay gagtang para mag-tower horn.
4: Unsa pag yun? Oh, sige sir, higda na pwesto na. Di ba ka mahadlok check upon, sir?
3: Ganun mahadlok ko nga kaisog na ko.
4: Oh, time pa. Ayaw sa gihok, Mang Kanor, ha. Oh, ania na ang syringe, oh.
3: Kanako sa dagom.
4: Oh, ayaw nagluwag, ha. Ayaw nagluwag. Kaya ka na nag-i-inject ng anti-tetanus.
3: Ayaw, kanako sa dagom.
4: Ayaw na, ayaw na.
3: Kanako sa injection. Di na ko na kaya. Di na ko na kaya. Magpakuyap-kuyap ko. Ania.
4: Hala, nakuyapan si Mang Kanor.
3: Ipigtin mo yun ang akong acting. Napakuyap-kuyap. Di na ko ma-injectionan.
4: Ay, salamat. Nakuya pa na si Mang Kanor. Di na kumalis nag-inject, ani.
5: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
6: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
5: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
7: Easy.
5: Oh, di ba?
7: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
8: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Kung inaboy ka sang classmate mo sa ulo, kaginhambala niya ka, headshot! Hampasasang libro sa guya, kaghambali, Facebook!
1: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Dibigyan na ito mayaman-yaman eh.
1: Caroling!
2: Day. Day, tabi, mag-caroling.
3: Sunod na banggi.
1: Caroling!
2: Aka na nga ning hindi pwede mag-caroling. Pag buminali ka mo di, isarapit ko ka mo sa Christmas tree.
3: Asin sarupang banggi.
1: Caroling!
2: Makulitong ka mo bata, day akong sensilyo. Abir daw, sige. Caroling na ka mo.
4: Jingle bell, mga kalbaling. Sige, araw-araw, number four na ba?
2: Sarok pa.
1: One, two, three, go!
4: Jingle bell, jingle bell.

0: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 AM, tsaka yung room 6 ng 9 AM.
1: Okie dokie dokes!
0: Aba, in the mood sa duty ah!
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: si Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, bisag walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Astig ni mo, punalan na mag-dus por dus.
3: Sige ba, punalin na mo.
2: Ay, biro, ay, ay.
4: Kani mga batanon sa panahon karo? Dili jud kay gubot. Magsige na lang rayon.
2: Huy, tiguang. Tabis-tabis mo nga. Astig ka. Chuy ka dire.
3: Ha?
2: Pila na. Huy, tiguang. Luwe.
4: Galaw gaw ni mga bataan. Nagtuo siguro di ko musukol og rayon. Wa sila kabaluga. Astig kay ko sa una sa kapanahonan ako. Rayon tayo gusto. Ah, ibton ko ning madrika kao dire bunala sa mo. Ito mo di ko musokol. Udalan na mo ni Madriga ka. Balik mo, mga talawan. Abi kong isog mo. Balik mo. Mga talawan, manini mga bataan eh. Pasong isog.
5: Hoy! Hoy, tigua. Ikaw na nag-leader-leader sa riot ni ha?
4: Ah, pandamay. Ay, pulis. Siya nag-leader-leader sa riot, sir. Maguragay kung niagi na rin, pasanginlan matadayon. Damay man dahil civilian.
5: Oh, dili. Ikaw itong nakita na ako. Ikaw itong nag-uppercut sa batanon.
4: Oh, katunggi-inganin ako, sir. Katunggi-wala pang pinga-ingunan eh.
5: Kada.
4: Katunggi-inganin pinan-dunay-tunay rin. Bawa na.
5: Ikaw yun to.
4: Katong nagbunalog, madrika kao, sama ni.
5: Ikaw yun to.
4: Katong kauman at mga nanagan, sama ni. Mudagan akong pakusog.
5: Unog ko, buhokan ako. Balik ka rin, balik.
4: Mahala ka na.
6: Ready for the easiest way to feel better all day? Just move your body. You don't need a gym membership or hours of free time. Even a short 20 to 30 minutes of activity a day makes a huge difference. Take a brisk walk, stretch while watching TV, or hop on a bike. Simple daily movement is a powerful boost for your heart health, energy, and mood. Consistency is what counts. Find something you enjoy and make it a non-negotiable part of your routine. Move your body daily. Start feeling the benefits right now. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
2: Hugot for more.
3: Wala ka mo labot kung type ko siya. Sa trot lang, siya gani wala labot sakon. Kamu pa?

0: Hello, hello, hello.
1: Hello, sir.
0: Kamo tong nagapasuyop sa mga septic tank, no?
1: Ho, sir. Kami to, ho. Ano, tani? May pobre kasama? May pasuyop ka na, sir?
0: Mamangkot ang tani ko, ti. Ano sa buro yan?
2: Puwerte!

0: Si Mangkano!
1: Kumubirada, nanlogpa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Daw siya naman ay napuno na manig aso ng akong panimalay! Nabulit naman ng aso! Diyos Mario, si pag ako mga hinalay, nanibaho naman ng aso. Daunsan. Hoy, kaysa may nagdaog-daog na si Gawas. Ha? Kamalo ba mong bawal magdaog? Nagdaog yun mo, tanawa aso na kanya kong balay. Hoy, Dong, ikaw bata ka? Ikaw nagsindi-sindi ang mga sagbot, ha?
3: Mangkanar, dili man ako ang nagdaog, ani, imo mang ugangan.
2: Mau ba?
4: O Kanor, ako ang nagdaog, ana. May problema? Gusto kaya pita kagdaog, ha?
2: Ay, ma, ikaw man din nagdaog niya. Dako kayong tabang niya mong ibuhat, ma, para malayo ang mga lamok na rin yung may nagdala sa sakit niya dingge. Diyos, wala na mga lamok. Patayin mo mga lamok ka mo. Tugod sa aso sa akong ugangan. Pastilan, apay ugangan ako gawa mamadutlan. Dahil pas dingge ni.
4: Ano kaya huyaw pa maka niya?
2: Ay, wala, ma, akong ingon, hipuson ako ni mga hinalay para makapadayong kasi mong pagdipaging niya. Ay, pagdaog niya. Okay kay ka, ma.
5: Want to upgrade your energy and your health? Focus on eating whole foods. It's a simple idea, whole grains instead of refined carbs. The goal is to minimize heavily processed foods that are often stripped of nutrients. Eating whole foods gives your body the fiber, vitamins, and sustained energy it needs to thrive. Eat whole foods. Fuel your body the natural way. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Pastilah ni mungkin kiwakan ngadong na matay pamangka. Ngadong ni panaw pamangka. Pag-unsa na lang kurun nga wala na ka. Kung wala palang unta ka na matay. Kung wala palang unta ka na matay.
1: Ano mo na yung mga kanurug wala pa na matay?
0: Buhay pa unta ka.

0: Darling!
1: Oh!
0: Darling!
2: Ano?
0: Hilinga ba ya ining bago kong tato? Ining sa wala ko, agila. An sa tuo ko, halas. Ining bago ko sa likod, buwaya. Ako lang ang may kaya-kayan sa ramay na pagpatato.
2: Punduhi daw ako, Noy.
0: Natakman.
2: Kung iyan bagang pinatato mo, pinatatak mo, di mas maugma.
0: Iyan sana.
3: M.O.R. Good life!

0: dito sa All Hits Carrera.
1: Tara na! Ready, set, war! Ready,
2: set, war! Ready, set, war!
3: Si Mang Kanon!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
3: Si Mang Kanon!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
3: Si Mang Kanon!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
3: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! E siya, si Mang Kanon!
4: Mang Kanon! Oh, kumusta?
5: Hey, do, ikaw manday na do. Oh, niya, okay, pass all right.
4: Mang Kanon! Kailan man kang Rambo, no?
5: Kato si Rambo? Sos, kaysa mag di kaila to. Halos tanan man kaila dito kung siya ka. Hambugayro, gipalitan lang ganit sa kinan siyang ginikanan. Mura nagsikinsa. Abug-abuga na lang tanan mag-ian niya. Pwede ka, Hambugayro, batahangin doon kayo. Ya, mahilig ito magpasuya. Pasuya-suyaon lang kato. Ingon siya, tagano ka siyang tika, babes. Ito mga mutya daw yung ipanguyap, mga binibining. Pagkabugirawa, may agi bata. Sana po, Kastorya, may lag na isa. Tapseng pa dyan. Mag ito'y pinakawin pulos, wag inada itong tawa na ito. Muna di, daw ko makagamigo ito. Ganong nanguta na mga kay Rambo? Ganong man di ay?
4: Kabalo ba ka, Mang Kanon? Nga may panaw na si Rambo? Kagahapon lang yun.
5: Bawa ba? Pagkaluit tawa na. Bagi na ito matagdang panahon. Iutan kito si Rambo. Ipahits pagani ko ato kausa. Kaya gini mo mabala ng panahon. Sa tinood lang, maurag ito'y ganahan ako destua ba? Gawas ni mo. Magamutang bata, sayang kayo. Sayang doon kayo siya. Matinabagoan kayo ito. Pagkaluin ni Rambo. Wala doon ko laing close kayo kundi si Rambo lang. Rambo, ayawin taon kong bisita Rambo. Maluot ka Rambo.
6: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan.
7: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: basta lang ang ginusto ko. Iba ang gusto. Mahalin mo. Iba ang mahal. Pero okay lang.
1: Inspa pa naman talaga sa'yo.

0: Oh, balay! Ay, saan na?
1: Ako din yung ulo na ako pala. Ito ba talaga? Bunyo mo na ako.
0: Daya pa! Mag-aga kita rin di pala eh!
2: Ako pala yung man.
1: Ayun ako pang bakal pala kialak pala eh.
2: Bunyo mo na.
0: Day, pwede! Ano ka, Pixar? Usog ka makagagaw? Ako mas kasi yan, magsusugdig di. Day, nanggada ko mauli.
3: Andres!
0: Ay, nanggada ko kanma.
3: Andres!
0: Jesus!
3: Andres! Uli na!
0: Yan sana, Durdi Malas.
4: Sinusog kang agom, sinusog kang agom, ole, ole, ole, ole, ole.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pamor.
3: Hugot pamor.
4: Hambal nila, tanan ko nung mga mahipuson, nasa loob ang pulo. Sa trot lang, hindi pwede nga nagapaminsar sila Danay bago sila magbuka sang bibig nila. Think before you speak.

0: Girl, girl, tuluka. Bala nga, giyod ako da ako. Yay, long lang tawa. Bala daw sapatos.
1: Yeah. Yala, ipos ka daw, giyod. Kapalapit na giyod sa o.
2: Hi, girls.
0: Kuya Gi, ano na siya? Pony or Converse?
2: Hindi na yun, man. Ang sapatos ko.
1: Hindi, ah. Ang ilong mo.
2: Nyahahay.
3: Abaw! Puwerte!